sana il Nuovo Testamento. Addista se wint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddesari kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur kukur